0: uyay Margarita.
1: Imachari ka?
0: Nyayanga purikus pajapis, yostaka nyaman chanayangmi. Kikin pagayzukunata, shukta kintikunatapis, pinganayawangmi. Chaymanta mikaita yuyani, kikinta kuyaspa. Dios mandas kasina, manachu nyukawan kasaraspa kausanata munangiman.
1: Ciertutak chuningi bonifaz, nyukapis yusta manyaspa, chasasatang mi yaskani. Nyukakusa tukuchun, munanimi.

0: 98.1 El Buen Sembrador.
1: A pata rurashka ukupi, tiyakka paypanmi. Chay kimsakunatami kuidanakangi. Yuyaringichu chay kimsakunataka. Chay kunaka yuyay, chungu, munaymari. Chay kunata mana aje umanari tukushpaka. Kikin pastor tatapungi. Dios ta mañashpa katilla. Paijatak paipag espiritu ang yachachinga yami. Kaishina yachana kunata uyashanishpaka. Oke Jose Manquil Kangi.